0: waliwo essanyu.
1: There is joy.
0: Obadde okukaaba Mukama aleekawo essanyu.
1: There was so.
0: Mukama aleeta obujulizi. Waliwo obujulizi obugwira omusajja omukyala. Waliwo essanyu okuva waggulu. Ndabye olubuto olusumululwa olubadde lweggala nga lwakwata. Naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu. Olwo kibadde kyalalira mu kkubo lyo, Mukama akiggyawo. Waliwo endwadde ebadde yagaana mu ggwe, naye Omwoyo Mutukuvu n'amaanyi ga Katonda. Rekosa dabadabada zebeka pakasa badabadabada rekosi kataka. Olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Kristo, nangira na buli kibadde kikyalimidde mu kkubo ly'okuvaayo. Nangira buli kikoligo, nangira buli kikolimo, nangira buli kibadde kyakwata, buli kibadde kyakulemesa, buli kirwadde kibadde kyakusiba, mu linnya lya Yesu nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama. Nangirira omuliro okuva mu ggulu okwokyambula mu gwo. Nangirira ekitiibwa kya Mukama ku kanisa. Nangirira amafuta n'olujja oluggule gy'oli. Omuliro gwa Kristo kuva mu ggulu, omukono gwa Katonda gukukyalira gukomako. Entisa ya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama. Nangirira amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Ngalangirira mu kibiina, ngalangirira mu kibiina, ngalangirira ku bulamu bwo, ngalangirira mu mutima gwo. Nangirira ekkubo eryali lyeggala okusumulukuka. Nangirira obulungi n'ekisa kya Katonda. Nangirira amaanyi kopraziketerebereb. Gulawo omutima gwo buli sekino omwalyango. Toziyiza, toziyiza. Waliwo endagaano empya Mukama gy'akola naawe. Waliwo okusitulibwa okupya. Waliwo essuula empya egulwa gy'oli. Waliwo amaziga agakalira agafaawo. Ndaba ekiwero ekisimula amaaso g'omukyala. Ndaba ekiwero rekosa katarabaraba nga kutwala amaziga lepeketerebeko prosikata. Ndaba malayika wa Katonda ayamba rezepeketerebe. Waliwo malayika alwana, waliwo akulwanira kaakano. Ntuma malayika oyo akulwanire, ayongere okulwanira, akulwanira, akulwanire. Nangira omusana gwa Mukama gukwakire, gukukulembere prosiketerebe. Nekkubo lye eryali lyaggalwa liggulwe lepekeze bakatarabada.